0: duro ko si ti o le sele emi le fi gbogbo enu so fun yin wipe lakoko ta de yi ninu ijo apostle ti kristi oluwa ti gba ogo oluwa gogo so fe en to wa legbe re pe oluwa ti gogo laye mi o soro soke o mi o gbo daada o bi jesu oluwa oba se mu ti an sa gogo ipa bibeli so pe fun ara re lo fe mi e lile fun won ke se pe won mo pelu ipa iku to ye ka wa na wa niyan agbara la fe bere fun bayi nitori pe bi nkan ti wa laye wa awa na mo pe nkan se gere o si ye ko ri be ta ba ti wa de bi agbara yen mo fe ke bere bi eni ti o ba ri owo re ti run agbara ba de yo didi ona re ti di agbara ba de yo didi gbogbo to da laye re pata lọlọrun ni agbara lati sajo niwon gba to ba fi aye re le fun ife ta ni o fun ife olorun haleluya eba nki dada
1: haleluya

ni mo pe awon baba wa ajire agba fun ijo apostolic christian ni gbogbo agbaye awon baba wa prophet ogunride atawon labo jesu ki gbogbo ko do ko di de

0: gbẹgẹ mọra dada o ibi ta lo ka ye te ba dele e lo joko ti dada eyin te je ranse olohun olohun kan fun wa lori ofe aso te mi woji ore ofe awon akorin ore ofe iba se pe jesu oluwa wo so kan to yato oni idi ki won so pe ta le wa o ye ki won fa so dam o ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu se lo accurate pelu gbogbo awon eyan ye sugar na be lara e yes o si nkan kan to kan olohun nipa ko to de tabi nkan kan in to se pataki fun oni pe o gbagbara olohun bo ba gbagbara olohun to ba wo singlet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o okunrin kan jo ni ta je so mo jo le ko nbe yin.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: O ni bi ewu ta wa ti ewo o ti e ni la loju awon kan ewo o ri to le meji o ni bi iduro wa o ti e jo awon kan loju o ni olorun da wa mo ah ewo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bo le emi na to pada lo na ogo kan pe to lari jemi o babo ni singlet yo lari jemi o o fe ke e gba bi nte je bi ti mo lo ni e gba bi nkan te je ba to ba si pe aso lo ro bi o mere bo ba so pa ni nitori pe bi a ba je wa pe laye won bere ke ni bo Jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya je o pe o le le ile oba se Jesu re ti kun ni won ma bi a lere o se pataki e je to ko ni lekan si ah.

0: wa laarin wa o ma si ye meji mo ma sa igbagbo mo e fi igbagbo duro e fi boya duro ani pe mi ma ba ma je laye ani ti mo wa oluwa oluwa o oluwa.
1: You are listening to Apostolic Film Radio, reaching the world with the message of Christ.